0: ye wani a ye de hu ade mu solution onipa ne Canada ye kwa be hu da ye kro no ade kro ne nkyra se ani solution kwa esa ode ma no e wo hosa ani ye wani a ono de hu problems ne kwa ba se won kyra se se se se na ba ye no wan ade na adwen ba kyra wo ana sunsum de ne sanya ani bi na kyra wade ama sa ani nu tumi na de kyra anya twuma ye wa kwankyre bi ade be wura fie kra no e fie ne mu tumi beti ma sa kwankyre no
1: Hey,
0: I tell you.
1: Baba se nipa.
0: Eh, kire se two minute decide na chi no, esa.
1: Anena no e din.
0: Sanati.
2: 1 FM.
0: Enti akwanchire nyo bia na ye. Okwo Israel. Ye wa rabbi fo anyame afro mo munka anyame asam. O madwuma mo ye ne se o mo ye sa akwanchire no oyo oyo oyo oyo no. Adum anyame dia mo mo mo de ye sa de no. Ene wo mo mo so mo nya bibia so mo kirekira de nko a. Ene wo nko fo mo so mo hwe adi ye de ye beba. Ani e won kofo so mo so na be kirekire mo de etwa mo no ye be kirekire mo so ko Israel sam kofo ni nyina wo ho wo be komo te dem 24/7 mo mpie o mo te dem sey a o ma tena se de nyamu kire mo fo tena se no e bo mpa ye sa ye sa de ne sa sa na te obi akwa Israel bi abeka sa se mo no na o ba sa di fo no types ni wo ho ani e wa di fo mo kura tete afo adom Moses ma adom no e wo ho a wo kura seven eye ni wo ho a wo tena se ya de o pese wo hu bia wo enye de obetena se na oya mu ye nipa best 100 na ohu mienu ho asamwa eti se betena fidie so se na obi fro obi afa ye man prophecy you know odi fo ben kwa na ono de
1: o ya de o
0: obi abe fro ni bia na wo ye se da bi o e ya dum na nyame dia mai
1: because emle mi me kwa sorry bi no mu ye program no mu invite me na so fo ibe gina ho ene me san kom
2: number 1 FM
1: Say kasay be ya wana wana yen she ba kokura kwa so be o fa mic na me se he me o de ko de me ba me be se
0: o de be se
1: papa nti eno sa no na nya me mie na ni mane hu
0: ya ya obi ni mo ha hu se o mo prophecy no ho na eno no e ya adwuma wa adwene mu
1: okay
0: so e bat say inspiration ma beto wa adwene mu na waka nti eno no se atmosphere no anya conducive for you are that is the end
1: na
0: so bi aka te o line no It is a new name that to man can
1: walk.
0: Said the next time, all the castle. Mumpenum to phone Remy. No me bo in some cool money.
2: 1 FM.
0: Oh, my boss, and a nest has to show no, not a sunny about so.
1: Hey,
0: now it is a walk, quite not going young, and to fool you on my bone or off for the
1: air. And then
0: the obese.
1: Shandy pan, right to me for a pow to me. A canny pan, se brim was them.
0: Oko wo ba wo ye be ma ji sokko wo bi ansa ansa na o yiri na be ware no wetimi ware no but me beti shant no sa dia we dia minti me nyasa so so fo na ma ko wi ba bi na ma san ya ba ma ko wo ba ko ha no minti me nyasa dia do me brother so mo di manim ni nyina
2: number 1 FM
0: si me so me na me the fifth omo nyina dia na yomu a ko me se bedru me sai it from me ho na break ye no omo di me chi ni nyina so obi ayo ke
1: Eish, ene
0: se nipa sori. Sa no ma so wan sori a. Enti ade bi a wabo ho mpa ye. Wa ye ho akwanche ne daso ho no. Unu se ye nkra bia. Emus asem.
1: Yeah.
0: Enti ese se ofa sa akwan ne so. Na wo betena se no de hunu ni Tracy family ni back. Eko he ba bi kura sa ade no si ya. E de sa ade no ba ye. So, abranti bi ba wo nyi so